Nilpiu ahoi hisai ho ya ku kyang pa vai hai pi ang wup to. Oho yao na ikwiu kyang o. Sipu pa ve e. We.

ay natuwa niya mo itatatsak mo ituan. Hihinakam sen akalani, ay pikasose ang pihupite kayang anikyang putapi as tumaobe ka. Kamatad rin it itaw hupi lavay, putak hapi hupi matiyat, putak hapi itam yang pu itawi mi ang as enang hinsa kwestina. Pupay okyo itamem itatim, kahupite kayang ka okyo kushinpas. Suyan hita au maatsi wisni pang kivanawit ima itaatotim. Pu piu ima ita mamat. Pu it hopihita pu piu ang kahinsak wisa. Nak ovi pumaas ovi it au unangtatven. Ovi ima zaatsayom. Itaatim itaamem ima tuwa ovi kananahin kinakyakyang. Ima imungay, imunamay, imusomay, imutahamay, ima au putungwayang. Umuming asaw hita yu aatotan pa itam hakawat pangwang yaka of itam na yan ansa itaho pilabay ang itam na alawisa bu it hapipil itam soosayam ak hakam hopisinom it hita itatwi ang naphintak wisa pahana nakpam family values put hapi itam pil as ovi hush ngui wisni bu ak hakam itam put enang hinsak wisni pai nupantua buwanta it itati mo amangam that it hapi lewo katsit ang ngui makyang nahoy kwilalati makyang ak hakam hoitan it hopi hitanit bu it hapi pahanwe wat pil katsit pai nawa pi itam pu pangkalaw wisa now itam song ka lewo yan wise put ak soso ya mong was yan. Bu yan it happy bill ita. Wuk my bill papa ovi kyap ziyan. Is people my happy hug ang hita to weevang. Me pa itam pan wung ya. Itam ita somwe. Bu ita tahamwe. Natuwa pan wung ka na bu my happy. Au tu kai maka ovi yep hakam bu tuwa nertum so amteka. Put na au bu wuwan ma. Kuspanek ove hakimoy ansa au ihihi talavay po itatawi hapi hakimoy au yu aatotang ano. Paipi haksainen po kauhin uwang pas ason kus hakian uyokte unive po pasat hakusput ang ningwana. Ovi uma kananahin kinayat uma angke naksuyani pay nap haki pay hak halay tingo tisyan himo alungor haki au pite ansa haki hita. Tuwat ak ikalang mo. Pupi haki hita tuwing takpay ang sahak piyaw unang tak mo. Nak ovi umaang kay ovi umuakat si hapi ikal yani. Pantik itam hapi wuya voyek yani. Nak ihupit himuat hapi akakam. Papa nagwangkat si itam yeswan. Ovi umaang kay ovi umuakat si ikal yani. Umasomat yakam yumat yakam. Tahamat somat kwamat. Uma ovi umu ti mui umu me mui au unang tavi inge Uma tuwa pumu hita te tunayan Pai song ka tuwa hisa wuwi akam to te Sen tuwa iu am to te so am to te Tuwa put ang wuwa ye Sen piu ang ayo nyong hakne Pai yasa as kuali.